0: 인조 지 런던 노르
1: 푸베 로트기 닝주 초규루
2: 링제 케사르 예베주
0: 야 돈요 론촌 니코 포케 촌노지 머델렌센 니종 공리 차제 샘바라 가스케
3: 현재 대령안서 라이오 네 레콩히 Nindu Gondi Chazi Chibet Lensi Ni Nang Zong Chishunwe Sambashanda Garshin. Diring Yang Mutu Chien Namblinje La, Gesan Duanzhong Jitsa Pad, Gen Dokyu Ngang Gile Logi Chijie Nanghui, Gesan Zhonghi, Deng Dawai Gorti Nambuzi Nyanlong Tupiju Hin. Tsame Tuyo Lelo Ngang Sen Nangwa Gasi Shiu.
4: So yo dragon don da yon sarwa man dan ba ruan da ya me je nang kha cha ban da go yu ba man dan sa ban da so re sa yon sa ban da ji ba man da sa ban da ya cho che sa na sa ban da go sa na sa ju hum bar wa se yo na yu ju hum bar wa ri chu nong bi ran wan to zi di ya yok ba lo zi to la si hin yok ba ya za so gan de ze lo lan bu xi ma ri ngo mi ni bu xi ma ri ya nga me lan bu xi ma ri go ra ge leng ge go ma ri da ge chang na ba ma ri ser ma long ko po ro yo ya chana nya me jer cha yo go

Gyazan langarla sar lang jenpo chorda tsar lang sange tendukpe. Dair jivu chenpo wasar mawan riba gab gyazar yar yangne chepta nila zupe. Jangu te duyor la hyar jando, gyazar lungyor la ka jane zangdukpe. Gyazar tai zara sune, jangu chi samda ne zangde gajabu chorja kapa linsang sepa de nare. Tamcho jangu la. Jianqiu jian yi ni ma de long zang long xiao gu ji la ri gu long ga tu ji jiang gu ri na po xia lu ge la ri de ma gu dai ne ne dong mi jia la dai ne ne bei na ya ni ji ge ka chu li yu xia me yao le ma ji ran yao le jie se le ma long yao de xia ju na da yang qia da jia zi zha ren su ne san da ne zong de ka zhou lin shang zi de na le dan qiu jia zha la Horsa drago gu, ndumu trakwa chi, chorong sabzi ma, langar chi pachu, ogum mata ni chi sampa ka mo yope, tewe ngara ni doyor la nrole gawe, nrobo lamto hiyar chuhe, songne duso se ka korne tawe, te che mansor se ne zembi. Na nga kamchi ni zemb se ne ta ni la zupe, sanchin lang la yukchor tang, gyatsa si la petsor se ne ta ni soso nrolan la hiyar chandokwe. Jiwi gyatsa hiyar la zangne, nzam zam yi ne, Ndo ndangsang ko rengi ndoba ri gongni yukwa tang, gyatsa nari, apu sengxin la. Duso chul gyorwa lewang di nga la dao ser, sengxin ji jisong mebar yukwa tse la, nene gongmi gyermu di zirba se ne, long kamba jiga nangni ya nabu riva nabu gorpaba tabuhi razi la meri ya le, buzi sran sa se, dogu ka langba pali chaka kamsa tari, pabong yaru zamji rashi se ne, Chatsi tari nangkhal dorgyan gayu marakpar tongdokwe. Jiwa chenpi manane zirwa gomchi yizi gongkhin yimbar gongne songpa la. Ya apu puwa xial garbo la. Parkando daya kamba rengri da nyangshin ji langka malung na. Lang gomchi ni manga takyo uri songpe. Dema ta gyatsan yokpar yangne jala gongsong malipa gala chune. Yabzala gache se ne lang je ganchang gyabde yimu ragun chiwa titang da nda se tong ma jie ya ni ka la zong ne rizha jie bagung zirwa dawa nzong de dey song. Dey gabse ye yi mungpa chenpo jie ncheng ne nzong de ngaman tong muntong zang se ne nzong de gasong ka yi yin debo tse. Rekhe lung sab tang nawey mungpa nam tangpa ne nzong de gasong chami de song ne. Kar ngar chen cho zong ka go la njam jile sa pepar dao. Tene puwa xiar le garbu gongpa la. Sengxi garbu zimchur yinpa gong ne tog le yamsi qenpo xiar songwa lorji na lang la mani pa jirma ne pepsor jo di to. Nzhungmo ngoza nichang san tewe nga zamne lingyor de le tsan do. Mochang kapde lam chok de ho yor lan qiar songwa ho ritang pungo gyungi jo yechir ne gargar dagi garbu di char dampa gap. Machang dainta thunne hurjin gyarte hur namha gyarpo sewa teni ji hiyabla sengkin chatsa tangla maza dogpa dainna hunda patay kor sana ngambang jo wadi kor gyaro chenpo dain dainta nagpo gyala jisi zamalangla jiyu jo lezo pukhin tanha gangpa pula jidar jo norze samje machapar cha pongse yorte kangpa tawa pongne ngyaksa runga xeksene yoso Dair gyarpo gargar ji nari. Bachangpo, chu yor gani yin, dana yungtung jila yin sir. Bachang nari, nga ma la machang kapde sir, payor lingar duni yin, sengxin sang la, lopzin ji kanon la pepar, nga rang jirmar songne chorungi, lam lo ne horyor to tundukba ri la. Gyarpo chu ji, nga ranyor lindrobo che tang drobja, lam ting ji jitram zu ji hube. Horje gargar ji, lingba namja raj sir, horyor la tunda sam hie gani. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
song sol. Zhong yu jie lo ya zo, chorang ke lor ju, nang gong lo ci, leng gar de lor ju nang ho ji cor war song o. Lai wa ni ba, nani long yin de yor jie, lan zhe ren ba jie sam dang, de yang kan ba rarang so, zem chor tap ji dam la da. Dene, nzho wa lai zub yin, nzho zhok cha pa de pung, nzan lang jie yi ni ma, gom cho ten po so xiang, bong kam jing wo ji wo mo da ni de. De yor mumba dame je sa cha la jenbi ndam pangba darwa pete, xa ge sa cha.

Agotaya suporenzo mo karmo la go yonire oma edata silama gonchiya chimi ma pa de che go yorya zamire chimi lo tsin sa go yermire ne mi zaranga silama

kar mon chin se nen tho mi nye ran ka na yo se la ma gon chi ya teran chang gong ren su go yen ya tarin le man sin su le li se ka kum to la ten ra hyo se la ma gon chi ya ji song ne lon de nyo zo ma zo zan la den je nam kar nyo cha la me su nyam zho hyang yar zi gam se Nene gongming germo de xiaola sengge germo che sa ye ce yin da da ri sar yongbe cebang tukar jian ge le renxin jianxia sor xian zam che le ca wo sengjin je xia le zeng ne na re ca wo sengjin bong ri qin go la ka wa ba ba de ren gong tong bu jianxia yan de mu qi meng nen qi man ba ba de mu meng neng neng ngo ca wa xia yan yin song ne long ding je cor de lan da lan so om ma ne bei men

shukpi nyashun chik sirja, jomu tsering chengi warsi ni, wajung jisi chung jiru zomor zung dana sheng ke yingbi shengsab shembur chi. Shengchil jebdarji, zhongci khasim khachib chukhang. Sa sheng mowa teng sun sung upshuwa suk samtib shengchuk darji jebdana dikbim ziri khu, chanyim sawab tozul mab shirtung war ngabja lakzim sumbi dana sheng ni, dachi ngonong. Sawab towi tansim je saman chukup sheng teng zhongdil shigin bingi ni, Oma tochung ke namsi teng laksil shenpa suk je gana je chonchun pukpi, sa sheng tonpub yekbu dezum me la, zhugli je pekang shtenpu me. Niwi luar nga yirang, sheng di tonkong je gmigsil lakchirib shi cikdi, sheng li labde ni zawa shtendar tongwa teng, ton li labde ni gmang namab shingjir tachung shi di. Dibsu up songzil teng, binji lakanyir je chetan ton li darji je lamur hujo yu. Namsi zhurib shenpa tongta ni, wajung jisi chung jir zomub zung danha sheng, agar zhung cui teng zhubu shu ji lakpa zirangki. Yama zimni chitdi di zulub zongpu damzin xini. Tongpub tuwi ni sun hamalaya ng nirsim nikhi yuki dabayin. Nana ngazi ni ji sun sung ke chungm yikpub shung urdi. Sheng ab shen taklab zongpur, changmi ngagjilub shijindi. Dalu nebchun mung gahi mangta teng urdi. Changmur yongpub di munga rakpa shijin shibshil. Lakpa zirangka wab chikbi gachali, mangchuk cim bapar yechi ji kangpa chunjindi. Yerngha sabu towa teng tongpub nyongwa, sunha nyongpa ji, danha sheng gen ni je toni peji la chonchun puyo. Namche gen ni topi sojin jeb shetang derga lam jirduk shtung chil. Sheng gub sun sheng teng tab sheng chabdil khichin rtungwa teng, nemzik je jab chab jintil lak sartungwa. Shpilag ni jen debchun nikhi yo ki jachir rtungwa ji shiyo. Lor nga yerng, sheng yung je remzi jamna, hamalaya ng nyersim je ni mu chirtung ni jab danche daba teng. Shi tongpub dun samja ni khichaksim teng zhengchung ob jengab santi. Shpilag ni ji yiln dak yer gim kuhkung taba maasil, datung upshir zung ni yongpub jung suk tabab shung yu. Shangpan si ji donchul naman si ba li, samtib shangli lab song khik sarpa pe shang. Luar nga yirang danha shang ki shangchil nyotub ji kasab si ji donchul ag naman si ba ting. Ramzi jam na kasab ngil gur saar chig ting chikchab jetung upchani. Chachi jen jen demzig ting amondub lagsil chabdal khichin ting di. Oma makhin asu ji lechul chungwa ting. Omondub argali yinbi ag nambar badim jirduk tang yu. Shangtang ta nimi ngorchuk ur dimdi nga yu shang, dhugra yung su norlig la khakilab jiti pekaab sang. Wajung jisi chung jir zomor zung danha shang ta, gambi ligab so chag shepi yil dib sojin tonli yin yang. Der nga yagpu psi jing chunglam yagpu mebi, desul yagpi di si pong suk tepa ting chunglam mebi di si chung matabi shganil chal yu. Dhugli jit desig rangshin jir shanchab si chil, Shangki tsadan jenjab so chag tonli jintal rhtub chir dang wa ting. Ar jenam jenjir go ni lagzil shampil je shabsa dhibdi. Leishil ba dung dhugli lagzil ba zhungzu dung dazang cangmar dung rdi. Dikang nang lherir digisil dung naim gugji. Sochig nzabjil ji xini. Dhugbarab sochig chasil tor dung rukshi yu. Dedang chabji. Shangki bshigizug di tung ur domsi dung. Cangyul bshir dung gub shay dung bshigo ni chabdil dung yu. Dhugba basung ar gochi ji. Dacha nyamni kheng ki bjigjir nyotib dung bjigjir bshir dung shay ba dung. Datung zhengcheng zonir vshiti, changyul ji lig zong bar gong yigpu arakandag jibjil. Jogbib dangzul qimbo na,

Yam zarsi denbi zengin rupunan ba kinan bar ka kimzinga di darta chejik kan hengen so yidar zir don nang rima jima nagi na zhongyang long chun nian chin chichib li kong wakil chin namga cua tang vde tang sa gunu ga le chan yin che chi titar le chan di guan jik war sama pshib tab sen bar gab sa xie. Rin zashin zibi zengin rupunan ba dina derang le chan da yang harjin ngin nabal hendi gan hilim dir zomdik raan hendun yil ngay na derang le chan di zomdik ba dang hendun ba dwe mahtia bin. Rin zengin rupunan ba dina derang le chan di ngay gina menchun genchuk ka gertun da xingchin ngil di nyam ta chil chukbi koda dini lipu ga jitsil chunzin kor ga dapav las kwan da koda ge jayin. Yang sengen rupunan ba ga tsua ga warsang le rin di tang ga kisha zinan da yang na di tang ga shukwa pen tukurin jong tabi daki mundan yang yung shi.

0: ni lipo jitsil tsundzin nukur. Rai zingan rupunamba, tangdar gantlu nianjur tenik sanggulpa wandi tsugun donchuli nuk gansu xing chen gantlu warga rangchung kula joni zung walmen kanga mhenba rinchin chabdak uden chengde dangi. Walig sorga tangdar de dangi lipo ga jitsil tsundzin xe tang kundani kabda yu nuk drapamda kodiga jayin. Rayan zaxang zibi zingan rupo lenji, tar chilo ni tong nyebzi lo ni zungde tangi jakab ka lipo jitsi ka totem lo zin damo ka she gu zingin jina pek yo ka. Tana tong oma lipo jitsi totem lo se gunung da yang hing, kandra zga kwa lingwa ni na dingi tandana yang mhenba ka ngarang su sema zinji tsi rama da jitu tawa kang zingan nga shikta.
1: Rayan dong zaba tana di zogu jakab rinba ka nima za zipong jitsi nda totem ya gu yi mayi zogu na da zogu jo ne satan kanzi na lipung de tang de zowri di jeng da sa xie tong xie dik xie da jolom la kai na se la kai na xie ge zhan re da tan ba ne le tan tan bi gu ni da pe jo tang na da lipung de tang de la xie ge ri yo ya kwa zi tuk jir ma tu da ji sa luk tong luk chi na sa chu tong chu me par kar zang de rang na chu yang di ra man zha ni sa ma ga ariga nyansu yoni, lekara dima awan maung meni ta dima jenga ta lipun chombon da hachang maung li maung yina di netonga karchang zirang leci chakne tang, chalonga ne tang dana jina sakhiga ne tang, zambanga ne tang ta dima da ne shiga dikwa chaga maung yonji yoke yona lizo sochi chi tibka yang sochi laklan toka netoga pantoga atika chimbo mashoni di mari, di yina da ju njitin kakweri che mayung gunga rakhtang, che mayung gunga dhokwa di khwetar dan di mandi shige tsamye tongchen yu di karchin ri.
0: Ri yinza chungzibi zingin rupu namba, karsang di rangga chua agi chitsang di yina gongtru shinba tangtan di dangay yin yina si rangdibra ki rangdibka di chutamuzirla. Di kam di yina yang lona chungna

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasan.
4: Zemlin ki tirin kasan.
5: Sengli ye gung kamsa, xiamle

Tene lenge soro nyam chu shu je ge nan tuen di yin yan lo ga chong je ge gem ni be mang yong ge gor xie zhen du ho le a jia zhe zong ju zhe cuo be ge che be zhe be pen zhong ji be pe yu xie bu de zhe du a lu xie di yin le nga na zong mang bu jing wen le xia xian na ta di ju ge xin du xie wa ji shi yin ne yan ta de de bu ge zhen du tuo le ngan zu jia zhe zong ju zhe cuo be a xia bu de ji che yong du san ba ngan zu ta xia bu de chue le tan de mang zu ge cuo wa yin nan zha mang zu ji keng ji tian ne 要不预备给那不停的几寸吧嘛是写给名人心这边品种几百颗鱼了你丢了不停的几件事

Zhugdu lenge soro liang chanan zong gul xie cokbe chabdun che bai nandu di guri shu yin. Xie zi du du xie shu bi yin. Ya lung xie cha gyabri. Gyabri cha la xik xie. Tangara nesu di wa, nyamu nesu di wa. Ya lung xiong le zhe xie xio. Cha yi xio gwa ye ba gya la yang. Gya piu tun lam zong ba ti ne chung. Cha yi xio gwa yue ma pyo la yang. Pyo gam di ki zong ba ti ne chung. Xie bi di ri du. Dendian lu xie di. Gya xie san bo bo lenge cu yu gyu nga qin bo yu xie qi.

Yegung kamsa, tantarin gine sengko tsubile zendini zhuya lungchi nyinchin jikib ligu, pyoge lungchin ki, chodin ta didan shibile zendisi. Ngani tingdili zen zomji ta nyanchun shiu ke mima kya zoyin. Tiringli zina kubi muti yu ne, chodin ta didan gogi chashi kaji rinpe xin shiu giyin la. Tiring ya nguwe lu shiwa ki nangdun di karaysa na, ta tanda ya ya ki tuzun di nganan su, dobla dintze se chabi na, sedu poya ki nyinga duz che shiwa di yin. Ta namdu ya ka cawa che wa tang, xia zan di pe yung du zamba, seri ka chi ngon gyur lawa ma se, mbuzhi ni gibi che labu yoshi. Ta dintze zi yin du zamba, nam yung ki choye chuli ya, kiran ne, ka san lu bi gin zhe lhama yin zhi, ce lhama tang nin xin, mo mo lhama la soba kanchung du chu bi na, se du po che, ani lun kam ki titan li ya, ha le bi nus dintze pong tu la. Dan zhe la po po kan gi, so le nyinga che bi xib xe xuan yin. Guangdong jiang men gi, lo ngab jo le bi gu xib chen la gi, ni ma ka xie zhi, chang nya da jie bin zhe la po po kan yu ba ti, zhe chen su ji, se bi chi la. Yuri masong wara, chwe go nawa tang, chwe go xie wang, uk jing up gawa so gi, neda tunpa tang, mengantu lipdu zamba, nkong cheme du nye ne, ning tang, chimba, kema la so, tunu gi, nubu nyamgu tsu xin. Menbe ya, yung nyuru nyur gyub cheba yu, tasu gushib chen la, so nye le, tar tu zam chung xia. Dagje cheba yu, gushib chen la la poba ni, la yang, nyugtum nersin siya gi, Netu ki langbi, segun rengxin ki neri xinba, xeto xiongxia. Da la ya nyurtum nersin ki chungwa tan ti yiwa. Da la ya nyurtum nersin xibi mbuchi tiri ni kangbe nalo ki choze wala, tun yu rinpur xabi, zhe tan zhe chen nalo la gibi yungu yu zan, tile po bi sedu li ya zhe chen dunis che byogdo la. Tila, yebi na jik gyubu gyubi ri tanga, chogo xewe ri nindu la. Ta gyubu gyubi ri tindze tuanbi na la yang nyugtum nersin de chungwi gyubu gyubi ri ki ne gyu ti zhe tang tukba shoko so jik senchi ri ki seri chunjung la wa tang choze angzang gyad nishu yin ki choze tobyo wala tando ya gama gubju zam sun tukbuntu la. Ta gyubu gyubi ri ki la yang nyugtum nersin ki tukpo bi nguan men ki tun yu ti chuzu chiga ne chuzu chukpa ri yin xin. Neda zo ti xime laya ta gyubu gyubu ya tagane xin mi lun kam ki rimgo nubar ya shuk yin tibi ya qinbi chabun liya dorsi tibi ya ta na tuanlu mambu nyamku du zhuwa jie zhixia la. Ta chabu xiewe ri di la yang nyutum nersin de chungwe chabu xiewe ri gi gyumi gi tokyu ti chaza angzhan xipchu xie nge chwe la gam sumchu rin cabu sui bata. Yana chwe zai angzha ngabzhu nga zhug na lo la gam ngay rin cab suyubi na tukyu di meb so togndu la. Ta chwe kwa xiewe zhi gi la yang nyugtum nersin gi tuk po bi ngwe men gi tun yu ti chuzi nyi ne chuzi sumchu so zhu pari yin la. Neda zo ni chwe kwa na ya ta chwe kwa xie ya rixia la. Xiamli ya ngana zu ya gi tu gi seri dinja gi chok dun siya ji shu yin. Jing ne yer du cawa chi wa dan xia zan chi we. Xiaqba lübi doje kandub jitub ki bang guiba ma si, dobje tema ji li ya nyung zam sui na guiba ta, sui cama ta la lam si chue gu gui la. Ni ne sui simbi dobje se ma sabi na ngui la seri sui nyar ki kuma ta, sui nyar ki gam na lo lu guiba ta, tine kya gam nandu xia ne chang nyar chi di kang gyo se cao na gu gui la. Ta xiaqba lübi kala dinze chue gu gongbi na ngui li ya cabu tar chimba sui je, de cueba yungwa chi gu gui la. Sumne, lukdi gi chusun chuzu xile nge we, sama se yu mejin ten nalo la yam buchun bor jin si gebi che si la tana tuk yu yang den xia la. Xine, gyundu lukdi li ya zangzhi nambi gebi li ya lung zhu gi kumbu ta tam jar gin gi guro, luk zhu gi dema che sum li ya zangzhi yabu naa di bimi si bi ke chenpar xia la. Ta dirin shuwa ga nangdui ka nipa di karesa na, gangari shuwambi na subo ya pendo chenpun duz che shuwa di yin. Ta mi ka ji gangari shuwa la gabu me jing, gangor shuwa na jik bimor nio do ki semche chigo zi, tungwe toli ya rinne chenka ki menbi mik nalola.
ཁང གི

0: 张登的节目的主笔当家王尊的那些阿蒙喷的设计里切笔是给家大顿的那些陈森美龙
1: Rechukun namba, dina gongni namba su nyanlam da juhui zina chukwa yang na khdamjil di yongsa si chari. Juhui nda yina, kaluwi yag zhunglam chaytab gawi gangtang wala yu chid, khchankur khijiji bivlangkur sarta lukbari di. Linchir nga su shi zambi njimjil nyintuk bar di, nyintuk hun maa lag yingi salib ji, zaachag nyu jir zatung zir zung di, gangtang dan zhuwi lamzhuwa di na nyinkab zongkwa yin biag mangtun ganchan kargi badang. Dedang chab jiga, Kaluwi nyingki nitsil mabshung kong lag zabzub shilgi pi ingan mabzabi ganchab kagchik kargi pa na jingtar madini ji sosogan ganchab sheka rin kargyu izga. Ri taak tamjin da tang jayo pi bjachamga jinghi na mangtun chamchunga tuancin abjaa tang jagni pi nangga zaachag nyuil korjig tampabrida. Zaachag nyuil jagun giig nuhchun zi na nyingki nitsil zonkwan ji mangtun jang ganchab kargi. Nyingka na rangshunga jirchini shungay na Zaachag nyuul shenkwan ji mangtun jing ganchan karmargi bar kengsab insam trachigwa. Zaachag nyuul shetab jay ba insaman baam, yung na gingi jay cali guwa niim jung ma ii biig nuhchun zi na Zaachag nyuul shenkwan ji mangtun jing ganchan insam kargi ba pchatam nang saur gulyuka.

Pemor nöto ki semche chigoshi, tungwe toliya rinne chenka ki menbi mignano la. Gangari shunpo ni Pemor pendo yubi luzegi namja yabush tungyoshi. Achacha, gangor shunpi ina jigne suburo jiong daratibata nini kalung suyoba nguptoba. Sumne, lambargin zenjong liya nyong ryu chigin semgi nushu setoba, shentangto ya kuryu sungyob liya pendo yubi tenchechiri. Gangari shunpa ni Pemor pembi luze shi resiwa gyumze karisina Xi'an Suri Loblin Shorto Mengani bi Rune Tsenga gi Mbura Memba Zhangbin ki. Tsenri da tunbi nga Gangari shunpa yina Pemor ya Megyu Mipoba ma se Telen Dokdi Buci Dagyong ya Hajang pembi luze gi namzang Zeta shi resi sunsha. Tini Pogdo chungwe luze shi re. Ta yukxar lwebatan takchon gyabuso ki luzetan dobi ina gangor shundu luburwe jik dabshu medu zangba bumu ki chumru la meyun chenpo tegu maashi. Tanggui gyu suri shimju mine tsuzi chebar shibi ina lam kwe nyombutan jik rinjim gokshu wala tsenridan tunbi kune gangari shunbi ina bumur shuk tepze di jitan chebi ina subyu jizegin dab. Lekor ca ngane jik ca chukbar yinxin. Luzi xenda ki bimuro shuk tepze di kante resina, ngana zo kongpo peo jenru du zamba subyu jizegin dup ni ca ngane ni ca gyebar yinpa. Daji gawar fu dupi bolo dinze gyeb du zamba subyu jizegin dup sumye yinpa. An wangchu bolo gyeb du zamba jik subyu jizegin dup shi yeme yinpa. Zogzo je di du zamba subyu jizegin dup nga zam yinpa, tenze resha la. Dati gangbe xane liya jongdar zhu tupuntu la. Ta kaangari shunbi gyurim chola lasi gyamdun ki shanay tsangmi ki topshu di chirangzho topchin. Shanay tezu ina bimu ki rengchung jik yomko ki yoche dabuchin du zamba shanay liya shuk lebi ina bimu di tangbu yungu chila. Ta mika sheji kaangkor shun du zamba bimu naa ga gyumzen zo di karayasana taangari ki gubkya di majaba, ninen gokshu chejaba, sumne kaangbe kaangkor gordaan di mengjiba tindere shala. Ta kankor shunbi nina jik supun jasa mindus je shuan yin. Bijin Qinghua, Chenggeng menga chagi suri tsenga gi mbura menba pan yu gi. Kankor shunbi ni solun denbatan solun mebi luze sungdun jiwi gui yu gi namba xin du zamba. Lupun yung gi chagzi nubatan, lo dan ning nubat, shanay dan ribi mala. Jisa mala je cama ya pento chenpo yor se sungsha. Jigne karayasa na lechen tiwe detang du yuwa. Chunyi dan tunbi nga gangari shunbi na lebe gi chote supun chirun zhu yuru gundi tumni chenxie di yaran zhu yali ya pendo tu. Nyi ni chakzi nubu lik zhu tuba. Da gangor shunbi na nyi gi perdin chenjios chini chak yuli ya gundi tubdi chakzi gyagi ya tanga. Yenji denze zangzi tubu jila denze chakzi chile di yaran zhu tu. Sumni rubi shukja chirun tuba. Ta rubar ya jidigi nubudinba pyu xientangdo chak suya tanga, gai sobi nubudinsha. Gangor shundu zamba rubar ya wensamgi shuk temne, gai yudi dolin chibar gundi tuba tanga, rubi shuk chertong tukuntula. Xini lubu gi cilu shu tuba. Ta gangor shunbi na subu gi jitsabgi nubudan caze pinu, cilu shu ya gan nubudje, cheron zhugu yola gangor shun simbi ji yang penze teta, tando ya chuzi kashi gyungyong tukuntula. Ngani, cik nyingyur di ngó tupia. Ta tunyu zhimburu gangari shunbi na gambi lakshi gi shanay shitan, pongzu gi shanay, nyeri gi shanay jeliya gulung tupundula. Shukdan denbe shanay gi megyun ngó tupu ma se ruziliya sungyab tupu dan chepji cik nyingyur di ngó tupundula. Chukne, loa dan nyingi nubudi yardongya. Gangor shundu zamba nyingi parze la nyundo kaman zhuwe, gangor shundu gyungyung chebi na nyingshi gi kumdu tiwe nubudin xin loo dan nyingi nubudi yaran zhugdo la. Dun ne, nyi yabu ku tukundo la. Aristan fu lop ching gi simju cheba le xido chungwa ra, tun yu zhimbu ya jik kujyo ma yoba zobor du gen nyi mo ku bi nebe, tun yu gam nishu ne sumju baja wensam gi gangor shunbi na nyi kubi tuzu chuzu chi zam rindu dongtubu yo jisje songsha. Ge ne sem ge nishu chungdu rung ya. Ari baolin gilin nga di jik shungzu lopchin gi simju mine xido chebara. Gangor shunbi na tadong ya cha gi tang yu tanga doba an gi sak dun di mangdu zhu tubchin. Gangor shun ne gam ju somata sem kam leksu chi ne nishu chungdu rung du se kundu.
Ta kankor shun dan jibi na nye dup di chungr dan tong tu. Jir dan chebi na kankor shun na chuzi chegi yang gyubi na sulung denbi lu zegi penche sambo tuyen tu bata. Cen nun se zhun ti gyukshar lue bata chu ye gyub dan kebar min tu la. Ta yinay denja an dena ginan tuwe kankor shun dupi na siam segi cho kashel yang nyam jo na gugi la. Jing ni kankor ki gubkya ki toze di wun cham su gugi la. Gubkya di ma chabi na bimu gugu je shuk chenpun jo gu dup. An piuci naya ta, gup di di to zhabi na gyebe cham ta, do ge na si bi, rinyi gi subur cham bi, gup di gi to zhe su na gu gi la. Ni ni, gangor gi gup di ta, gangor gi raju gi parda di yagun jo na gu gi la. Ta gup ya ta, raju parda di rin chabi na, gangor shun bi gyurim na lo la gizi ta, gizi, piuci so la, shu gin tim ni na su tuan ya ta, me gyun po la bando. Kedi ya parda nye zhabi na buzi ki nuishu cheru chini buzi li ya me yun po lo ma si gangbi shuk si ni gui gyu che zhe nyung du zhu yo shi. Che zang ya gangor ki gubya tang, gangor ki raju pa ki parda yak shu chungbi na chukhan tang kuzur ji zang xia nan ya gundu la. Sumne yang tabi do tang di gyun yu na ke chen bada xia la. Da gangor shun du zang ba jik supu chung si nduin du cho pa tang bumbu nyin zhongbor kyang di ya. Chogo tamba, chogo ne jik wu dong da pie ju dan ya. Bumu ta jitsi ni xiong di ya bu chi gu ba jie ta. Xien tang do ya gangor dong wi jik kho ju ta dun kandab jia di ke chen bada xia la. Xine nyur tse di gyo cha yu min tu la. Bi jin lu zi lop chin, lu nu zhong dar lop ling gyan chi mu wa li wi yi. Mi chang min su shi ki ne zu yu min zhe we, gangor shun bi nyur tse la jik gyur ki tse shi yo ma shi. Jir dangi ni zui wala rangi subi nyingi parze li xini gangor donwi nyur tse la cun zin che guo zi song xa. Nga ni, gangor ma xiong kong li ya chadri lu zi ya bu zi gu gila. Da gangor ma xiong kong li ya jik bui mu gyeng gum chiya ta, gangba yarin gyo bu so, da guong ki lu zi ya bu zi gu la. Gangor xiong ca bi chi li ni, ganglan gui gyu chi bu so, dab di lu zi ya bu zi na gu gila. Xi an lu zi lup lingi lu zi ta, di dan cinri lup lingi gyeng chi mo wa, gobo ye chenggui na wara. Gyuntu gangor shunbi tuzu yakshu chungbi na chuzu jig yeme liya cunzin che gui xin. Tuzu di rin chabi na jig gebi na duncha shirmi liya nueba sosi bata, pime yinbi na jingsa mala liya nueba yongsi che densha. Kesi ya gangor shunan zhoyu gopsu buci ne nguese gi jig chak chak siya ge cha cha bata, yame na nasu nguese tuyabatan zhe dangbi na buci ta jig nyenbi pungzhu la mei gyun po ba se xie tu bie, tu do du mien pa diyan di, bie mi zi bi kei chen pura xie la. Sengen li ye, tiang di zhung yang long chin nian chin chi kib li gung, pio ga long chin ki, chue dian ta di daan xie bi li zin bi zang ta xie gini, xiam la mu tu nian di ga long chin li gung ki chi di li zin xian da ka nam sen rong na.